hei hi akashwani aizolani tuna chuan voina tana kan hun ban dan tur don lok kanen puang ange nakin daruk le milit nga a chen chen thar sap tunga chiara deli me kan la chonga nga daruk le milit somlel pa chu fakra uti huna chuan dal le bus mission choir le territorial song service ten pathian fakna la anrem kan puang chuakang daruk le milit somthum panga kunna thokte ta ti huna ram ngai saktu thukachang ba ka ran voldu den ran enkol na konga kan mai pal fo chin le sia tur ti tu pui manga dr simel som ki mitu sai kan puang swak dona ni dar sari zairi moi huna lel hu chungi pachwao le peter silalin moi ate an lo zayang dar sari le san vya chan chin thar mi zo tokin kan puang anga dar sari le milit somli panga a thirvel na hun kan on mang dona ni Daria le mini somli a chuan hindi film hla my name is khan talash le student of the year film mi la tenga ithak theyanga dar kwa a nalam hing lawa bilal na chuani le walan lua changte ten ram ngai hla ansak ngai kha ang dar kwa le mini som panga izai ngo ti huna chuan sindhi tonga thule hla injir tirna kan ngai kha dona ni dar collection via chuan csu sponsor program capsule kan puang chuakang dar som zai rimoi huna city ngura le lerin moi kol ni te an lo zainga dar som le mini som panga fakna rimoi hula chon sande go swani kan ngai khadona ni da somne san veza re moi huna moses lal ro lua sai lo lal ro lal lu pui in fima te le h za zo le ten pathian fakna la an sak kan ngai kha ang da som pakhat zai re moi huna david darlong florence zo thang lian le priscilla fanai te zai kan puang swa kanga da som pakhat le chan ve thule hla literary magazine huna chuan pipu te pial ral lam tuang ti tu pui manga h la lom puya assistant professor government eyes always college me to soi tlem lai de wa kan puan swa tok ha kan ngai khat onani dar som pathia chuan lai puitlang kaushan leng khom lel ro thuang le pol tele mup eden thar unit ten pipu zain sakan ngai kha anga dar som pathi le san via chuan si phir veng thar branch yma lunglon branch yma zai pol le sai khamakon branch yma zai pol ten ramai la anrem angai thak thei donani dar khali minit nga a sanchin thar sa prunga chiar deli me kan la chongang dar khali minit som a chuan 12 years of

thiam kan chan na ti la ron rem tu te kha dalar ba simshan khwai ran ne kan la ngai thalai tur hi je hawara fa ti la ne ya territorial songsters ten and on remang la ngai thang o

0: tun chum kun na thok ta tan ti hun a chon thu chi ni kan ngai tha ho anga ama sain ram ngai sak tu thu ko cha gi lo ngai thang u
1: thiang lim na mizo te christian kan ni deuvik awangin kan thu pui thiang lim na kan soi pu in pathian du zonga thiang lim na lam kan soi bera christa iswa in hlan na awanga pathian mit mu a thiang lim na kan soi chin tun chuma ero chuan pon lam kho sak na a kan nun thiang lim na lam kan soi don ani chuti rolin pon lam thiang lim na hi chung lam thiang lim na ra chho ani ti mi puitling chin chuan kan hai havin karing lo thiang lim na hi mitin mamole kan ti mak mo ani mizo te hian kan taksa le kan thomno thiang lim na lam chu kan kalpui chakop maya abikin kan mechia te anin vong chhle a anin cheina po analina thiang lim chuti rolin kan in chhung ne na in moilo khopa pon lama in che ngai pui mo kan tam devin alang kan mechia te an thiang lim kan ti rolin ram hausa mechia in che ngai na shi tolo in che du da lutuk le mal pui top thleng thleng alang ki korte ani mai om tak nen kholai le lir thei khal le chuang te ro mu anuam chia lo an nun chu an ta ani a anin cheina po an thu a ngai thei ani lain kan kho sakho na hian midang mit mei ve na le wantla ngai dan tur don ho lova in chei hi chu taksa thiang him lo na ni lovin ril ru lam bol hlo na le thiang him lo na ngai thei ani kan nun phung in chei du dan te hi chung lam ngai tu an ra ani a kan in cheina mangin kan chung lam nun kan phau chuak chin ani mi chati kan ti rolin mi pa te zinga po kholai ti bol hlo tu ni lo mihring nun phung pa nga ya kan ngai tona ril ru le nun phung pa ngai ti bol hlo tu kanom ve tho mai mi chati chu mu se na le ngai hnian na lam ni ho lovin zor lai ang an ni na oma chu wangin le hluak silowa an ti sa taksa lang tam dewa an in chei hi an ti dan om tak ani mi pai ro chu kan ti sa taksa ti langa in chei hi kan ni dan tur ani lo ke kor bul ha ki amoi lo shan ho lova amero chu kor phela lir thei khal ero chu ti o mani lo khu vela hian ke ma ni chawa om ni ila eden huan nun anga oma poi lovang ma se tu na chuan a rola kho sa kan ni a midang mit mei ve na le in sa to na nena kan kho sak ho angai ole kan in cheina hian kan ril ru chu rila ti lan ba ka midang zing kan nun dan na kong ro su em em a in chei du da chu kan chong du da kan che du da nge nge chin kan in chein hian kan omna mun om le om lo te po min thiar sak ani mi patan chuan thom nu nal thiang hlim tak in bel ba ka nek tai sui hian nu na wong cha hle England Wimbledon restaurant a chuan mi pau to phot chu no pang te tak te po in nek tai sui ngei tur ani chu chuan mi zing a zom ta kan nu na zir ti rina keng ani thiang hlim na kan ngai pui mo le na pakhat chu ele in hi ani mishing shisel na ata na pui mo berta zinga pakhat chu kan ele in hi ania tunlai a mizoram nun hi thlirila kumsom sari chunglam kumza thlenga dam lain antam hle lain kumtlem te te thi antam em em maya adelingin kan thi ani ber mai thi dan pa nga ya chuan upalam thi ma sak tur ani a bible a chuan tar chu antu le fatin an chom hlum chhin ani a tunlai a kan rama chuan no pang te te thi antama upato salam an thi tlem zok nu le pa an fatin an thi san veka wanga chom hlum tu le an mit siam sak tu tur nei lawan om tanwal mai he hi achan nia lang chu changtharin eile in kan sum kar lalu tuk hi ni in alang changthar te hi eile in zuk le hwa ma te hi an kan film khur tlana poi mo khop mai sako chung le sathau e te hi chin tok nei acha hle zuk le hmuam te hi ke ma ni min ti bol hlo tu ani mai lova aizol khu puya ma ni twal vel phia chin zong song te hi an phia khom tam ber chu mi zial bung ani an ti cheu chuti ani chuan kan mi mal du zong ti in mi kholai kan ti bol hlo ti na ani mi zial le ku va khor te le muam thil dang te hian kan kholai ti bol hlo chaw ani lova office ro pui tak tak le conference mai mo tak tak ka te mi zawa ti mol phovin nam dang laka kan mai ti bal tu ani chin tv a sarkar na thok lian phai lama tanga local te ne na meeting lo en po in nam dang chu an fai mi zo bo ki ku va chhel nom no chunga til ve thil soi ho subject po angai to lo ani so ti mai tur om chin hian kan khulai ti bol hlo lo mi zo te sa om na ti chia a zo nun ze moi ti mel hem ani ku va khor e hian kan khulai le building le kongkam an ti mel hem na sa hle a kongkam von ban ban le banga te an tat var ngai ngoi me a ati faila chu ol ai lo e be me le nga la chung zong zong a ya kan khulai ti mel hem zol tu chu ku va e te til chak hi ani mikhwal nei tourism lama kan sarkar in ma lana sa hle a ramshang sanga changa mikhwal lawal ten nam za om in vong thiang lim le mani in thunun chataka min mu theinan mani in von thiang lim konga chani la ang o thiang lim na hi wantlang chi sel na kunga thil poi mo em em mai ni a kan taksa le kan in cheina

0: te emo eng manga sakpo ani se ani ang anga von thiang hlim tur ani tin kan bol ho pai dan hi thiang hlim na thu a hian a poimo hle veng tin tan sarkar in bol ho pai motor an ruah mana motor pai lova mani in bul kora pai ching te tui hok luan kora pai tlat te kan la om hi a poi hle mani shi se na ti chhian ani te chhat a tha ram chang ka nga chuan thil ei rona en tirnan jambur te sangha chi le adang te pai donin an sil fai vek china abang om luaya pai hian thole na shik pai ran nung dang te akowa chung chu kan hne na an lo le le china ke mani har sana kan in siam sak alo ni mai china ni kan in vela kan pai hian sa zu ati tama sa zu tam na chuan rule om du a mani ta na lo om in siam ani thei bok ani chu wangin kan taksa kan thom no kan in chung le kan in le avel ti le kan kholai te thiang lim tak le vai takin i vongang u
1: tuna kan ngai thak ta karam ngai sak tu thu go chang ani
2: tuna chuan
3: ranvul tu ten ranen kolkonga kan mai fo thin le kan sha tur poimo te ti thu pui kan ngai thlanga hunon mang tu tur hi doctor c malsom kimi veterinary officer na thialani
4: tu mana hian ranvul tu ten ranen kolkonga kan mai pal fo thin le kan sha tur poimo te karon sei don ani ama sain kan thu pui a hian ran ti alina a ran ti hian hwam jaw theihle maya apai ma zong zong sei sian ni don lova tin hun om lo boka a chu wangin pal hung jim de win chung ko tam takin chung ko member ang cha kan en wi le zo te te sorbing in atang puya kan en kol dan cha le pai mo zwal kan mai hau lo tu le king bai ta kan sha chin te kha chang zo kin garan sei don ani kan ran vul te hian kan khosak phung chim chim ba ka kan sum le pai din pun thleng hian pai mo na thuk ta kan nei ti kan shat non le a tha a tu ti rua din chung ko tam tak chuan sum le pai mo na le mo sa e tan po ni lovin nun ti fam kim tu a kan ko har nem tu talin running a metal kan vul china chung kan en ko na ko nga chuan kan shat lo pal wang te kan ngei tha lo tuk wang te a chen pe chu kan ngei tha wang ni ho lo a chang chuan kan ngei sak le ri tuk wang ni zok ma in an nat na kan zwal kai tir chang om chok pok chung te chu arana zerina danglam vele zel poka atlang puya kan shat tur te molmang takin han sei zau do nila pakhat na a chuan engang chi nge an ni kan shat sa ka pai mo a kan nan vul tur chu engang chi nge an ni ti ngut taka ngai tu in uluk takin thuthluk na kan siam turani vukle ui a en kol dan ang lawang chia hian uya po hian a chi bri chang chang te hi nun phung chang ne an ni feka kan na mo dan pia lama an taksa khol in duan dan le zia te zirm sa in kan nan vul tur chi hi thlan tur ni en tir nan himalaya tlang photo om chin ui mul buk chi te betin ma steve te article om chin cyber in haski te chu khovot taka om tur siam an mul po thwa cha ch tak an taksa lum zong po degree celsius somli pakhat lai ani a kholum lu tuka en kolan ni chuan nat na shang shang lum ti le tuk wanga heat stroke vun na tang na sa le bor som dang te an nga do em em a ran te pan kho ngai thla khom chok hial ani chu wangin an moi wang ni ngot lovin an taksa khol in duan dan le kan en kol dan tur in remem ti in chian photin kan nan vul tu te ka khan thiap tur ani pani na a chuan kan nan vul te chu chi thla tur ta na vul kan ni em ti hi a kan in zo nga ya apui le apa tur kan khan thiap pai mo ngun ta ka han taksa rang am le pian mang an hul dip dan te an fu ke pian swal na mem ti kan chi tur ani a an mit le an thar kwa vela fai tha tur ani a chulak le nun phung hrim hrim a tha tok tur ani a heng hi a lang thei me kai sha thei dan chu ani meya a mai ro chu he ai thuk de u zok khian an tha tu te atanga pui than ni a pui than ni em ti te anau e mai thin ni em tu te tui an nei tha em a pui le a pa tur chu an tak sa rang a ma in moyem ti te chenin kan chhui chan tel hi a pui mo le en tir nan ui nu brit te tak te pomeranian hi apa breed lian gst len in pol tir mo tila ano pa e lo lian nu tuk thaya chu chuan no nei lam har sat na shang shang a thlen thei chi na apui chula lem lo we mo ano tang e mo te hatam du a ano mai ni lovin apui pu na twar pha the ani apa chu lo te de wa ni pui na pui len chuan apui lo thaya ama ero chu apalian ni apui te hi chu in pol tir lo turani chu wang he dilam ko a hian har thaila in thla tir don pon rang am zirchan phut tur ani kin kan ran vut tu zithla tura vul kan.

khéir le bhainní buin an chúil le a mohantil te halak theih renga chung chu chu a pathumna a hian han saizau dawn ila a tlang puiin ui leh zawh te hi thlaruk an tlin hian an chhu le mawntil hi a lak theih a thlaruk an tlin hma chuan an taksa la puitling tawk lova a nih tur ang a la nih thin lo avangin a nuah phei chuan thlaruk an tlin hun nga nge ngei tur a ni a pui no nei tawh a nih pawhin a la tlai lova a chhu la lak theih thapa ama erawh chu a no lak hren atangin thlahnih atanga thlathum tala liam tur a ni tin tun laiah hmun then khatah chiuchinna a rawn hluar thar em em a he damdawi hi rantana thalova a tira rai lo ma se a hnuwa chhula hnai pai biometra kan ti angkha an nei tu em avangin ti lo top tur a ni raitir kan duh lo chuan chhul lak hi kan ti ngei tur leh rantan paw him ber a ni a pali na a chuan kan chapek dan tur saila ran chu hi an kum leh taksari zawnga zir zel a pek tur a ni a anno te hi ni khata vai thum tal pek tur a ni a a puitling erawh chu vai ni pek tur a ni tu tu zat pek ngut thian an taksalama na a zun thum ru na pancreatitis vitiliver kan ti ang chi te kha an nei ve thei ve ka wangin film khur tur a ni ui hi thlai leh sa ekop thei omnivore an ni a sa atanga protein an donang buk khian an taksu kholina a siam chua lem lo vitamin le adang te thlai hring atangin an mamo ve thawa chu chu kan cho pek dana po kan sia ta poi mo hle a pek dan tur chu za a som nga cho kan pek hi protein lampang tel sa le artui ani tur ani a za som thum hi bu le mai te kan te an kha ni tur ani a za so mi thlai hring ani tur ani a tin calcium supplement hi kan pe nge nge tur ani a artui hong ro ti emo saru emo kan pe the ni zo te chu sa e obligate carnivore ni a sa pe nge nge tur ani a tin an tak sa mo amino acid taurine hi an tak sa khol ni siam chwa thelo wangin an cho a pek tel tur ani boka an cho e za som sari hi sa le r2 protein source kha li tur ani a za som hi sathin kan te ang chi kha ani tur ani a tin za som dang le hi saru le calcium supplement ani tur ani a panga na chuan ru thlut thlo pek dan tur kan run sei nga uile zo te ru thlut thlo kan pek dan hi ein anga a kar thum na hian kan pe a masaber hi kar thum na kan pe mai chi na kar thum an tlin to chuan thathum an tlin hma chu kar hnih tana pek tur ani a thathum an tlin to erawh chuan thlatin pek tur ani thlaruk an tlin hma chu chuan thlaruk an tlin to erawh chuan thlaruk dana pek tur ani o kan sawi nun leh lu ka nga kha lai kha hriat loh pal te pawh awm thei a kar thum na ah kan pe thana kar thum an ni atangin thlathum an nih thleng kha kar hnih dana kan pe a thlathum an ni atanga thlaruk an nih thleng kha thlatin kan pe thunga tin thlaruk an ni atang khan thlaruk dana kan pe ni bu bual fai chin tur ani rengem ti zo na hi an chang leh dawn ila mihring changkang zelin kan ran vo te pawh kan ti faiin kan duat em em tu a pawna an chhua hle ka bual thin te kan awm nuk thin a he hi thiang hlimna kawng ah chuan a tha viauin langma se ran te tan na na thlen tu ani zawk thei hlata ran vuna hian mu thei si lo thil nung te tak te te microflora an awm a chumi chu an vun hnawng dan tawk tur te an hmul phur dan te a hrila kan bual ngun lutuk hian kan bual faina sabun emaw shampoo emaw khan chung thil nung te chu ati kholawa apa ngai an tho chin te thok theilawin vunna na te olsam takin an lo nei pha chin fo re nga ni chu wangin ajing bera kar thuma chang kar li tal kan bal fai hudin kara atla turani tin ran vun ph hi mihring vun ph ne nei an lawa om ja chu mihring vun hi ran vun ayin tlemin acidic deu a al deu tidani chu chu wang chuan mihring ta na siam sabun kan hmang khan ran vun kha alo ei nalutuk thina chu chuan multla te siamin vun na hrang hrang bul chan tu lo ni thina chu wangin ran bal fainan ran ta na siam shampoo amo sabun emo nge pan chin tur ani vaccine kan pe cha em ti zo na omle thaya a pasari nan vaccine pek tan tur kan soi do na vaccine hi du tu khuna pek mei thei ni lawa an tak sa khol pui tlin dan a zir zela pek tur ani ran piang hnim te hian a pui a tanga an chom na na do tu an nei a chu chuan thathum em mo thali emo an ni ve thleng a veng him ve thaya

hei Akashvani Aizawl ani Akashvani Aizawl chuan tunkar inrini lo amtur juni som pathum chumidar khali mini somle dar ni inkara hian kum upate tana dan anga andik na le chanvo chungchaanga inzirtirna titi pui hmangin live phone in program abuat seidona ma somdong zuala advocate kanan veng le silalim pui advocate mission veng Aizawl meten hun anon mang dona mobile number 9862476730 a hian chunudar khale mini somedar ni inkara sms nemo whatsapp nemo biak po the ani ang hehi akashwani Aizawl ni zairu moi hun kalo thleng le ta a tunchuma hian lalung chungi pachuaw le peter silalin moyate zai ka ngai thadona ni lalung chungi pachuaw alo zai masanga ka ngai emache tilaron sa ang

kangai em che ti laron satu kha lalhung chungin pachua wani peter silalin moya zai kangai tha ve thunga ani hian tleitir len moi ti laron sadonani.

lai chua dan chi ra ti la ron sa tu kha peter si lerin moya ani ole zo rezong su ton tum zai ri moi huna lel hung chungi pa chuaw le peter si lerin moi re zai kan ngai thak thei chu ni ya akashwani aizol atanga pon chua ani

Hi, Akashwani Aizawl ani. Nikin Daria da chuan chinchin thar Hindi chhiar Delhi mi kan chhonganga. Daria le minute somli a Hindi film hla. My name is Khan Talash le student of the year film mi hla tikan ngai thadon ani. Darkwa a lalram hing lava bilan mat chuan ile valal hua chang te ten ram ngai hla an sakan puang chhuakang. Darkwa le minute som panga izayang uti huna chuan Sindhi tonga thule hla injir tirna kan puang chhuak don ani. Darkwa le chan via CSU sponsor program NCERT capsule kan ngai kha ang. Dar som zai ri moi huna si ting ura le lalin moi kol ni te. An lo zai nga. Dar som le mini som panga fakna ri moi huna chon Sandhya Goswani. Zai do nani dar som le san ve zai ri moi huna Moses lal roh lua sai lo. Lal hupu yi fema te le eish zazaw le na te.

ringa pathian phangna lakan ngai thlak tur zong zong te thlarau thiang lim pol na thar do om takin lo chan thar cheu theina turin du sang da kan lan bok cheu ni o ti chuan hei ngak te pa bil kho thlir do kina hen aron langa hitendra das asam aron khal thlat mai to kin chu hitendra das asam pon aron thoran thana ngak te pai kan chiar masangi o arjelomi chi zing lam che bai le haran ti a zing lam che bai le ngak te pa ti chuan ila play le tur kha elara ma mit ma muni ram lot moya tuidam itan ka hla ne haran tene kavan lom em tichuan hitendra das pon min lo ngai tha a hitendra das yanin kan program te ngai lu thei em em maya dot le puya tan hian kan hlan vi anga min lo ngai tha zel sel tra hitendra das yan le dot kan ngai thak le tur hi nen si zo than mo in ro rel na dik ti la asak yani a ngai tha tu te kan nu na le kan sing nu na te po kan ra ma te po ro rel na dik kan ma chuan zel thei na turin in zawai tan du sang na kan hlan chhe ni a

rorel na dik ti hlani a nancy zo than moi sakani a kha la phua tu kha reverend h ki loya pho ani a he tun lai chu presbyterian a hian ni lai zan thu poya hianin la phua tu te chanchin hi kan zel thina ngai nomi ka ti em em ya h

Ki loya chan chin te po hi kan zira ngai nom ka ti a an la phua te hi amoin ngai thla ka nuam thei em em mai a pathian pol na te lo chon in tiang la cha tak tak te hi phua thei mi ala wani a pathian in ka iswai na te an ma ni kal tanga pathian in la cha tak tak min han pe teng te hi an ma ni he ti hlo le zwal hi ka tian na te po hi thil a ti hlo le zwal ka ti a ngai thla tu te po in kan thin lunga na a tho nge ka ringa ni ti ro ti chuan ngori sai lo te je za ma han ron lang le boka ni tu kina fan nuam tak em he tiang mi ron tel pui sap sap na nuam kati a tin tun kar chote in lo dam cha em o te ro in hun man te nuam em ti te poka siat vele van cha kom em nguri sai lo hianin a jenom te dam chin mo kalam ngai thareng che o next kha nak te pa je za ma ma twa ng ngor dwa ta pa good boy te tan o aranti a ngor te ka dam cha yo pathian zara chuti ro chon he tun kar chho kha shitlang in min han man ve de wa e voi na pok o te pik de ole ka chuti ro chon ngai thla kan wang thau to ra ngai ang o kamu te ro cha fu em em ani zara liao liao lo ngai thangei ro se ngai thado rai ran than sakte khan ti chuan a jezam an ajelom te tuk thar van lo che bai aranti a che bai le jezam pbk hla hi chu o ngai thaka van ha dam tak hla du beral ni zui zai te le tur zong zong kha i tan le control room a duty zong zong te le duty officer tan le ngak te pa bil khot her par pari pu pa e nga ngori sai lo pu sang ma mate no permission veng khang ami tan po a big takin ajv eli tan po aranti ni he ajv eli na lo ngai thange nge yang tera ane dot le kan ngai thak le tur hi lalpa thu pek te hlani anal din kimina ron sa anga lalpa thu pek chu eng ang tak nge eng tiang in nge kan zamang ti ke mani lo in ngai to achungin uluk tak angai thatorin do sang na kan hlan cheu ni a

lalpa thu pek ti hlani a laldin kimi sakani a beng nei chon chero se hati ang khan tero beng kan nei ni chon kan che tora ni top mai ani he swal a hianin swal sim si lova pian tharna te hian ti china tero swal a hianin kan te dana a hian rui te thil ti te hi swal a hian kan vangai ta viau china ni a swal lo chu kan ti mi alawa mai ro chu swal lang sarani ama ro chu kan chungril nun hi mi mu thei ni si lo hi alo sual thin lu tu ka kan sim hle thei si lo hi tu lai tu bible chang a hian du de umai ka ne ya lal pai pathian chu i thin lung zong song in i chak na zong zong ni ma ngai tora ni ti te nang ma in ma ngai angin i veng te ma ngai tora ni ti lai te mo tin i u na win thila ti sual ni chuan ngai dam ro ti te nang ma ti du da tu te chu chong trai sak ro ti te mo kan huat tak te hi kan han chong trai sak ani chuan in kan ho lei thei lawa ni chu wang chuan in ke mani a khak na te omani chuan in tuwe mo mil thei lo ria te kan lo ani kan lo ne ani chuan al pa ne na thleni la han chung chai pui hlang ila ti chuan in ke mani a dam na halo om jok chin ani te ro wan cha don em chu tiang chuan in hun han wang tla gila te ro ti chuan he je zaman thu min ron thon le a ai che lom te ke chu ishit lang o tham di ai mai kha anga inom ka ti hlei hlei chu ti ra le ro chuan ishit lang e ro poi ke ti pui che lo in en ko cha ang che a ran ti ni ka van lom em e ka dam thwai thwai getting any kalam rat toke pin kan hun te dar kwale mi som ni tleng hun kan mang dona hun kan la nei tha zen zon boka top tleng min lo tel puyang ati ro ton chuma hian zaya fakin pathian fakna la in hun kan mang klang me kan ni a pbk lian khu manen si zo than moi le la din ki mi te sign kan in oi tlang me kan ni a ke hi hun man pui to cheu hi rj lo mi kan ni a ado ta kan ngai thak le tur hi kong ka jim zo ti la kan ngai thla ve le thunga nga pbk lian khu man aran sadona ni shing nun zin kong a hian ring tu te chuan in kong ka jim kan zo fo hi atola chumi zo in huam chuan in he la hi ngai thla to te ngai thla tur cheu in do sang la kan hlan cheu ni a

Kasing nun hi o ralhunin katlantu melmoy doom tsuka mo ang ta tsuan kalay mitui hi min lo shuk fai saka nga ropuin kaleng to ang laliswa kan ivangin na van ropuin tak emtiro laliswa kan na yavangin ropuin kan leng to do na ni kong zim zo ti lani ah BBK lian ko masaka ni ti tsuan hi ngori sai lao hian atla lakte min ron thana to kin chungori po thofu ni mele mai abula Christmas tree te ron di Adinga ni hei ngore cho Christmas amang ma le mai Awan moi te reng em teroi Christmas tree te cho o RJ Lom te insoy ta ka chuan radio Kan on chia ati nani garing akan chiar tak niya la Kan chia ti chia hi aron tay pa Amero cho kan on chia ati na tora ni garing o RJ CS Thanpui emo ka ti deo chia sin le lao dam je lang chia aron ti ni RJ CS Thanpui hi min hai fo maya in yang a hi min ti china ni gaming ka soim anon shian man lo hi chuan in mo chang le rj shwai te ni anga tia tia kha ni mi ron ring kuan sa thaya ni me ro chuka lom mm vikani a ti chuan je zaman rj lo mi pbk ana sak i play me kong jim zo la kha kum sang ni le som pasari a ka testimony la kanuna thu tam tak soi na la ani kha he la hi chu a hun lai khan ka lo a chil pui to asin ton chama i play li siran chop chuak hi ka van lom si e marantini kei po kavan lom em kum sang ni le som pasaria i testimony la karon phol chok le thei chu kavan lom em te ra ti chuan hlo te zo oi nau te dwat mel thate ron lang ve le thunga he to kina a thau ma viaw in karing hlo te zo te ra ai je lom te i play na lutuk i dam chamo i chong avak i chong vakhatin ngai nom hlom in ngay om lom top in vain next kato na FM ngay thamek apatan le FM ngay thazong zong tan le iduti pui tenen in tan o big takin RJ lal pui bonga hati na toran yang dro tan ka ngay re ulutok ni manduam vek ulu te zo oino te doan mir cha aranti ni manduam le kan lom lutok ke o lo ngay thazar zarang ze ti zuana dot kan ngay thak le turi ka lao lo vang ti lani anen si zo tan moy naron sa do na ngay thatu du om tak tak ten zavaya tan karon lan le o

kalau lawang teh lani anen si zo tan moi sakani ah van zai thiam te reng em tro he lai chu ke ma po hian in ka du lut tu ka ka du bik te pathian fang na la po hian ka da fo ani ka la pu atu ka reverend hk loya ani a ti chuan ka daniela te chian ho chan chin kha kan siang a ti ro da

khoa hun lo zong te hla ni avan la sai la vasaka ni a van moi te reng em tro van la sai la wang e na helan sa hi chu kalong hi ti leng thar khop mai a he kung te te je za ma te lung po leng ve ni ka ringa kung te hian in mangai ar je lom i inal zia hi ka tharau mit a in ka ti sami thian hu fia zok che heran tin alung len thu ron soi do ni mokatia a ka moi zia thu vel kharan sai ni thin lung amitina a mu fia zok tho ka mo kung te hi chu a zei khopa a thu sui zong zong pe hi chu oi pe la chu mo kan na fo don ni chu wang chan in oi chin to khine yangai ni a kung te ai chan je zaman a je lo mi chu is ibol chan na la zit zong i thin lung cha bi kol tu om na va shat ve ran te vela ran in ti zei il tok i zai te tu zong zong khai du ti pui nen in pathum tan a ran ti a i tan pon kan plan che ni a je zam min lo tel pui char charang se ti chuan el zit sai lo hian he ka thala ka ron thon le ron screen shot a min ngai avani mel ve tero el zit sai lo hian kan da mang garon life le thoi ang a ti chuan ning moi te an lom te che bai deu ti nuam le aran ti a che bai deu ti nuam le hitendra das pon min lo ngai thali a kalom em em ani a ti chuan ina dot le kan ngai thak le tur hi kadi ka boi mam pui ti la kan ngai thave le thonga nga le ram hlo ni na ron sadona kadi ka boi mam pui ti to nei zong song te tang khanin garan thani a

kadi ka boi mam pui ti hlani a laram honi sakani laram hloni o hi ngai thla ka nuam ka tia ti khan a pakhat na le panina kan ngai thla ka chang khan kala ngai thak do zong chu in lo shat mai ka ringa tero ngai thla ka nuam ka tia he tiang la dam te umai hi tin ala thu ka lo ngai to chianga kadi an ti phota chu mi nuwa kadwat ka boi mam pui hewan nuam don em tero chu tiang min han ko to te chu han om ve selang cha kan tui ral lo chang tero ge ni chu awan mangai don vong vong tak em ti ha kari ro ama ko dan ringo ta chang po khanin a mangai na kha rin hle ni na sha the ni tero ti chu an he kung te hianin thoran thona rj kan nem pha kai om si lo ihla ple zong zong kha kan nem na se la ni fek me ro se nem ka ngai lo ne o kung te ke mahi engmai nem ngai na kanei lawania a ti chuan elzet sai lo hian malom te ngai omi play moi lutuk ka di ka boi mam pui heron te ve ni ka van lom em o kha miron ti tu om se o ka te elzet sai lo na ron ti chi amai ka van lom em ti chuan ni kan mu te lo chua pal ka lau si a chuwang chang ka lung di mami vai te sakhianin tlema hot deuh le ki kan ngai thak chun zamanga o ngai thla tu te in zawai tan karan lan le o

kalung di kalu azau si lo kalung di ti hlan ya mami var de sakani a tu emo ni ang deu khanin ma alung di kha lu azau lo wan hevi kung te ang chu ani cha lawang tira vi kung te an he nia ke ni hnem te chu idu lo wang ka sia alom a om lu tu ke rai ra na thai chang tur hian e ipom mai lo e haran ti vel ani vi kung te hian ina in ti sheril khop mai a sheril lo ro pui mai sia ma chu wang chanin ka khap lo mai anga do do dan hian lo podel mai mai te se a je zaman malom te hi tu sang ni apiang ti taka ran ti vel nga ring ta ka piang ti sia mo ni chule te ra ring swal duai mai the ni a i choice po atun lai ra i rai le atun lai ra i rai le mai angai nom viau mai choice sak inrol ve ka du viau na in kalau inrol lau mai angi ran ti a je zaman hian ni chi na to khanin he minon tel pui ma khopin ka sia mo zinga ra chang to khan chu wang chan hlangai khlak chak deu te nei ni chon kung te nei kha kalau du sak big le ria long ye o tun chum ka choi sa hianin in du zong khalo thai lang ve ula ti chuan in om rem chang ani chuan in karon ti chua sa kang cheu o je zam le kung te tang khan vo in chu offer chade ole kan siam teng o atun lai rai rai khop mai ron ti boka tun chuma chuan lalian moi pa chawin hil big so rin pui ti la sakhi kan ngai thak chun samanga he la hi moi ka ti em em mai athuna na hianin engwang emo nang nen kan in ton ti lai zo na ron siam te hi amoi ka ti a hil ni re ngi om si lo lai khum za la lai khwa kan war lai hil big so rin pui ti la asak ngei mai ma phwa ngei mai hi kan ngai tha anga ngai tha tu te jinga engwang nge mo kan in ton ti zo lo te po kha lo om ve mai the te ra kha mi chana te po kan mo to ra ngai ang ngai tha tu tin sa fai tan karan tla ne

Mil big so rin pui ti hlani a ah, lalian moi pa chaw sakani a ah, ama pho ange mai ani boka avan moi te reng em tro labwa do tena thiam tak men han sak phi chuan lung len he kai thau big em em maya thin long hi a khoi bi kani tiro ti chuan in hei kung te an chutia kan hladu iron play don ani chuan an chang to si ti h la sai lova sakha karon thlang i dan a haranti a kan zonga he hla hi kamu rem chang ri lok lawa kongte nakina kan zong thale anga karon kamu ni chuanin karon ti chwa sak don che ni alo ngai chang reng la ti chuanin je za ma khan la lian moi pu chaw sak lung len nem do nang ti kha aron ti boka na lian moi pu chaw in a sak che hi kamu lawa haro ming thanga te midang ina an sak na kha oma apoya ti angem le o kha khamin ron shil chiang le selati ro chumi ma chon ka hladu te ka lauti chok le anga si vanal sangan ka manga irengang che ti la sakhi kan ngai thawanga hela hi ka tu em em maya ala phua chan te po ka soi fo to hela a hi chuanin ala thu te lo ngai thla chiang ila te ro tun lai chana chuan in rin om lo san te nu pakara mai po ni lo on nu pui pasal in kara te po in ngai zona kara te po an yang chu in rin om lo san hi tam to em em maya chuwang chuanin kan ko pui chau te ta narin om tur khanin he thumangyanin kan fuidu bokcheoni a to dai long ngai khang o

kamanga ireng che sin ti lan ya si vanal sang sakani a avan moi vong vong tak em te ro kha la kha zai thiam dang te po hian in an save na sa a amoi en ti veni ka ringa kha la ka du em em na chan chu ate ra khan kan soi ze udona ma ro chu ka soi man che alawa amangai em em abial nu ne na anin kar chan chin asoina ni a anin mangai em em lai khanin anin hawa khami anin bakkai chung rei lote a khanin abial pang i zong khanin me chedang alo kopsana khata chang khanin na na chalo hiv khalo kai ta si a mangai em em mai abial nu chu akal sana ngai ta si ani khami apua chan kha ani a amo em em thin lunga khoin ka sia de ro ngai thladu de point thin lunga khoi venge in ka ring ani a ti chuanin da dot le kan ngai khlak le tur hi lung le nem do nang te la van sang ki mi khyang te na sakani a he la hi je za ma khanin ka phal na khanin na ron thlanga holok takin lo ngai thla sela de ro ti chuanin ngai thla tu dang te point zawai tan karon la ni a

amakati tihlani a arlal ramhun sakani a avansat hiam em tero lunglen thlak ngai ngai khop mai ton chuma kan leng jem zun jam huna hianin tihian in ti teng u a lungleng te tan kan hla te kha in hnem na lo ni sela lungleng em em lo lo ngai thla te tan ero kha chuanin kan lungleng kai tho to lo ni sela avan nuam don em tero chu tiang chong kan hla te kan thin lunga thok cheu torin do sang na kan hlan cheu ni a ti chuan hla dot le kan ngai thlak le main puan tur pui mo mi kan puang ange uluk takin kan lo ngai thla don nia Akashwani Aizol Chuan Nisomle Pathum Tharuk Sanghi Somhne Le Paruk Inrin Ni Chanhudar Khatle Minit Soma Changa Dar Ni Inkara Kum Upate Tana Dan Anga Andik Na Chanvo Chung Chang Insertir Na Tithu Pui Mangin Life Phone In Life Interaction Program Abwad Sa Idona Mal Som Dong Zwala Advocate Kanan Veng Le Sila Rin Pui Advocate Mission Veng Aizol Ami Ten Hunarun Mangang Phone Number Pakwa Pariyat Paruk Pani Pali pasari paruk pasari pathum biala hian hemi hun chung hian sms mo whatsapp mo in biak po thaini ang biak po thaina number kha kan tar lang non le ange pakwa pariat paruk pani pali pasari pathum biala te biak po thaini donani ole dot le kan ngai thak le ma in avi kung te hian in he thoron thona ar le ram lo na zai I play yelo kala chuam kha donem e rante vela ihla chuam kha tira ka sharing ania a lo mai the ni vi kung te nang po lo ngai chang rengang che a ale dot le kan ngai thak le tur hi kalili par moi ti hlani a joseph silerin moi na ron savele thunga nga he la hi din pu sai lo ina po ani ngai thla tu te kalili par moi ve ken ni in zawai tan karan hlani a

avan moi ngai ngai tak em te ro hileng do nang han ti ngai maya lenil than zwali sakani a avan sathiam te reng em kha la kha do kam lo vale thang bo ya pho ani a ti chuan kha la khanin in lung lo tileng ve to dewa om karinga zodin pui book of the year te po lo ni to kha han chan khamo khata khanin changtu nu le changtu pa anin chaina a khanin he la nge mai hianin anin chaya kadil ruwa khami film alai chho hun lai vel tele book of the year ani alar wang lai tak tak kha kadil ruwa ron langa kalunga tileng em em maya saya mission veng khlanga context board da khwanin big screen hianin an chhoa ke ni pokan la upalo khami hun lai khanin mo kan han ena khami la kha an han play an nin chai lai vel kha kan lai khop mai mo kami thla ran langa kalama tileng em em mai ni asa tuina sathiam boxi a ti chuan el jet sai lo hian ke chuka chak tiang chhar lei pari ni hiran te vele thanga e chu po chu moin karing tro chok lei par po hi moi ke tia khoi zong nge moi yang otero ros par moi ni nge ka du anga chok lei par zo khatira e pani ni in kan yang o ti chuan ati re moi yan kan chang lui te yan lo bon ni hi aroin anzaya gen z po hian ngai nom kan latitlat aranti ni adik chi atero ke pon ngai nom ka ti zo ka in ti tap mai te ang an za hi adam em em maya tin odam deu te hianin asang hian tlin em em mai boxi a ina ka om a ka chet vel pa te hianin ke chuanin kan shang lui zai te hi ka ngai thla fo a ka play fo zo ka ni mo ti chuanin azol khomoi to te hla ka ngai thak chun zama nga arna ram hlo na ron sa anga he la hi azol khomoi to vi kong te ta ni ni khang kan thlan sa ka nga uluk takin lo ngai thla sela ti chuanin ngai ka to dang te po zol khomoi to lo ni zel to rin he la mangyan do sang kan lan bok chuan ni a

zol khomoi tu te hlani a arlaram huna sakani ya havan sathiam vong vong em tro ama phuang ngei mai ni boka in lo she to em chu ka shelawa arlaram huna hi a o tang kha chani na ang kan ti deu ka ringa ha ma ro chu tam jok chuan in kan shiat ka ring chi alawa thangkura zong te tia kan shiat khani a az alo zai thiam em em ya ki po hian in ka shiat na la re chi alawa ni vikung te zara leo leo he la hi atau bul tele ache pakain ka shiat thei pha ve a kalom em em ani o ti chuan vikung te ya khanin i he la hi adu em em mai boka ka la chuam ani a haran tia he ran komen le kala ka la chuam ngei ron play ya ka valom em mangai ilom zol khomoi te haran ti deuh na pani kalom la to ke a ke po ti chuan zo din pui fli ma chang tu pa le ma chang khan midang o de yapanga nia o haron ti boka ni etron voice khan tapa

0: tun chu mei chipol huna chuan ri ru si sel nei turin engtin nge kan fa te kan en kolang ti thu pui doctor lal ming moi assistant professor department of clinical psychology mizoram university amisui ilongai thang
1: tun chuma kathu sei tur chu ri ru si sel nei turin engtin nge kan fa te kan en kolang ti ani a tun lai kho vel danglam chak ta ka hian nule paten kan fat en kol dana an taksa shisel na mai ba ka an real ru shisel na kan ngai poi motel angaya real ru shisel na kan soi ma in enge real shisel lo omdan soi kai pot ila no panga hian real ru lam har san na an nei te hian puitlenga alan chwa dan nen danglam na a omve a atlang puin no pang te chuan an real ru hana te soi chuak thiam lawin an nung changlama alang chuak zok chin ani alan chwa dan tlang pui te chu zirna a ti that lo thut te zirna lama har sat na nei te thil reng reng ngai to beng the na tlak cham te thin sia thut te mani in sit na tong kam moril ru an sat te in swa shat midang te ne na in ti boi chin te chan chalo kam chin te midang te bula om nuam ti lo na te mani a ina po om fal du tlat na te rui te thil khoi ngai samna nei te hi ani heng warning sign te hi anril rulam natna nei azirin ain anglo thei ani hetiang ang an mania danglam na alo om chuan doctor te hne na swaiwat acha ani kanfa ten ril rusisel anlo nei te nan nule paten emo enkol tu ten no pangkan enkol dan konga ti thei tam tak kania apoimo azwal shang shang te ilautar langila apakhatna achuan nule pa te le enkol tu ten real rus shisel kan nei angai ni no pang ten min enton mai ba ka real rus shisel tak an nei na na poimo in chhung boruak nuam kan siam thei don ani nule pa real ru a shisel lo chuan chhung kwa alim thei lawa in chunga omte no pangin nuam an ti lawani no pang te hian tongka asoi ai ma chuan ati at thilti hian enton jok ti kan chi chawanga nule paten ril rulama har satna kanneya kan sha chuan doctor ne nine en tir watanga ini apani na a poimo em em chu nule paten kan fate kan kom ngai

ngay nè an har sat na te an soi pui ngam na kan ni em ti kan in zo fo wa ngay ni no le pa te buai tak ni ma ila ni tin hun rei lo te tal kan fa te kom na hun tan man tu mila enge i an voi na enge in ti tu te nge i kom ti ang in zo na chang shat hi apoi mo e me mani apathum na chuan kan fa te kan ngai sak tokem ti in zot le ila abik takin anta na hun poimo school an thak te polan son te hian nga eventual an ngai chinani achan chu heng huna hian an nuna danglam na se tak alo thlenga chan thar te an neya an taksa te alo danglama an zir tur te alo danglama no pangin an har sana te an mani thu in soi em em lo ma se an nei lo ti na an lewa anu le paten har sana an neyam puite an ngaiem ti zo na chang kan sha ta ngai ni an har sana te kan he na an thlen lo chuan ani lo lama chan swa kom lama te school tan bau te a rite til khoi lama te an tan pha the ani hemi rala ka sui bel du chu in chunga hun bi von that ani chung kwa ni chuan chei hun te chong chai hun te chung ko in kom hun emoti ti hun nei te hi apoi mo em em ani no pang discipline chatak noya en kol chho chuan an len huna puitling ti dan en tonin a hun taka thil ti te har san nama chon dan te an she don ni point dang le a chuan an hun ol no kha turin nuamen ti zong an tuina zong an ta na chatur ti pui an ngai ni an tir nan kotlang le question program tel te sports in fiam na lama tel te picnic puite parkal puite athe ang anga thildang dang zir tir te apoi mo ani heng hian an hun ol adik lo zonga manna laka aveng thei don ani amai ro chu question le khotlang program tel chung changa hian thil bel zo ka du chu nu le paten fa te chang lai kan nei chuan kan hun tam zok le kan hun ol nei te fa te tan hian man tam tum ila hei hian thil swati na laka te rilo khoina laka aven te baka nakina an lo len huna te khotlang le ko shanta na mi changkai kan ser the jok bok don ani til pai mo de pakhat le chu rel ru ha na te rel ru ti ha de uthil te stress kan ti me te hi an nuna an la tong don ti sha tir hi ani an nuna an lim reng don lawa nuwa man ti reng don lawa ril ru ha chang te an la nei don ti sha tir an ngaya ma se hun kal zel ang hian ril ru ti ha tu te hun shom te po re hun an la nei anga an la lim le don ti sha tir an ngaya ni an tli rol chawanga ngai zong te star de te an la nei don na an ngai zong nei te nen in ti boi chang te po an la nei don na chutiang huna chuan entin nge ril ru shise taka hun shi oman ma chandan turte kan shil sha da ngai baka an har sanate min soi pui ngam na kan ni angai ni apasari na a chuan mani in ring tok na nei tura pui hi an ngai em em ani heme zonga pui tur hian nu le paten enge kan ti the thil tha an ti in a tok chin sia fak thiam a poi mo en tir nan class te sa te lauti cha se in class ai thiamber in class song zonga email cha ber i felber ti ang chong kam nei hi a cha ber lawa midang ne na te khin zonga fak na pek hi a cha ber lawani chu ai chuan ikti chalu tuk next te sa ema exam a chuan a ai cha in ti tum ro o ti ang chong kam nei te hian mani ya midang er rungot ni lo ama aya te samo exam ati chat turin mani a tumna a chaw chuak theijok ani zirna lam chawa lopo mani in rin tok na hi nei tir a theya in chung ti tur poi mo sang sang ti tir ve te mo phurna pek te chuan no mun phya an thei ang to ka e siam tir te heng thil te te ti tira an thiam ang anga faksaka chanpuyan ngai huna chanpuina pek te hian mani in ring tok na siam the ani heng

0: kan soy bak. Ahyan po'y mo tak pakatsu. No pang te, screen time na salutok. Hi ani, research, zirja na tamtak. Ramsyang siya nga ang mootswa tso. Screen time, TV, computer, phone, en nasat lutukwa nga, rirulam harsan na omtehi ani. Zirja na pakataan mootswa tso. Electronic screen, emo phone screen, maa, hun man tam lutuk tsoan, trong zir na lang maharsan na ane du zokpa ka. Autism kay noy harsan na, hehino pang rirulam pang harsan na tsikat. Entir na ang miti ni na inlaiti na ni ahara, omza ni takabiyak te anhara, heti ang harsat na hi. Anay du, zog, big, ani. Mishing tuan, kan piantir, atrangin, pangay, taka chang liyan to tuan, kan siyat na siyang siyang te, simulate tu, tihartu kan mamua. Entir na ang ri, ti siyang siyang siyat te, rong siyang siyang mu te, til sang sang khoi te heng shat na hian kan chan len na ko nga na satakin min pui don ni ama ero chu stimulation hi thok le khata atam lutuk chuan kan taksa le thwa ka hemi control tu kan shat na thazam ati boy the ni hemi awang hian ni tina dar kar tam tak screen ma ahun kan man chuan kan shat na thazam ati boy anga hemi kai noi chung chang a nung chang te mi zia te harsat na te zirna lama harsat na te le midang te ne na anin lai chin na siam ko nga harsat na siam the thina ni harsat na lian tham jok le nakin le zela thunun an harlo nan atira changin limit emo atok chin siam sakan nga ya entir nan le khazir so a darkar chan ve phone khoi emo darkar khat tv en emote apak en khapte changkai le do mai chu timetable siam sakin ta chuan ti tur sang sang activity duan lok saka atok chi a phone te tv te computer te khoi hun siam sakhi apoi mo ani nu le pa le puitling chen puiten screen ma ahun tam takan man chuan no pangtan chuan en chak ber ani ang phone khoi to su computer khoi to su ti le ringota mani a an bi le ngur ngur tho chuan kan sui khan no panga om zia anei lo fo ani he hi sharing in no pang te tan en ton tak takin nungila he hian no pang te en kol na ko nga min pui thei don ani a har sa zwala chuan mithiam te ron po angai mei theya he mithiam te hian anril ru lak pen na tur ril ru lam exercise na chang chang te an lo ti puyanga he ba ka hian screen en tam lu tuk te online games in athen the tin cha na te en goldan an lo zir pui the ni heng no pang te hi atlang puin no pang dang kom lawin thil nung lo an phone te computer te an kom chin zo ka wangin no pang dang kom te an thiam lawa midang bula om te an thiam lawa midangin an biakin om ze nei ten an cha ngai lawa mi ji nga om dan te zir ti ran ngai chin bokani no pang har set na chau ani lawa chung ko lam bang te chung kwai na hun man ho tiam bang te nu le pa na buai lu tuk wanga fa te an ven toklo wangte a thleng the ani a chhung ko bula tangin engtin nge enkol the ani ang ti heng mithiam te hanan soi pui thei bok ani a top na na ka soi du chu no pangte shisel na enkol ko nga poi mo ber chu ama ni enkol tu ten kan zirangai ni bi fam kim kan om lawa ma se kan the an chin to ka le kan phak ang chin to ka no pang ta na en ton tla kan ni angai ni sumitana thil olsam ti meyang le poi mo berchu nu le paten kan fate bula kan online thil poi mo taka lo chuan kan phone khoi lo ila fatenen hun mang tam jok ila harsat na lo chuak thei tur emo ril rulam harsat na tam tak an nei te kan shat pui pha thei don ani ti jong hi tun truma ka soi thei ni se kalome
1: tuna kan ngai thak ta kha ri ru shi sel na nei turin engtin nge kan fa te kan en kolang ti doctor lal ming moi

0: Assistant Professor Department of Clinical Psychology Mizoram University ami soi ani ole tuna chuan zonu te thule hlati vanlal beli mission veng aizolami soi kanngai thale donani
1: zofa ti ya mepa in kan hun tonga jira lungleng thei em em kan ni in zai ngai na ta thi kan ni sim maya chian ho emo engi moti a kanam khom to hi chuan izai ngu hmyang ti in khuang emo ching chang emo a om lo po in ben riek tur le khon riek tur dap to pa zan kha eng noi a po le ka pui tlang sang zai vak vak thin kan ni a kom ti sang sanga kan lung len na heng fam ngai lung len di zun ngai lung len le khotlang lung len te len roal lui ngai le thil chi sang sanga wa nga lung len na konga po hian kan doi lo hle hian a sia thaya pathian biak ina sakchi te khongar ina van lam ngai na hla lung len thak e em sa zai de de te le ahun le ahun a jira sak tur hla chi sang sang po hi kanin tau del khop mai kum sang kha za kwa lai bor ve la kan mi ma sa ten hla an lo pho te hi a tha lom khop maya hla pho tu te a hian a tam zok tu mi pa an nit lat maya heti lai hian mei cha la pho tu te a sai ku ti lal thari chang cho ni ti hmua ki lian cha ri thai lungi ti te hi kan siat la zol deu te ni in alanga ahun la ya an la hi tlar ni tlar thum zai te te ani lamin an la ero kan sai man lo wanga ke ni thang thar ta tan chuan ho le ni za thla tak angin alang mai thaya ama ro chu an hun la ya zira an phwa chan le a chaw bul sia ta zir chian chuan an lu len chin zia te an ri ru lo na chin zia te le siam an lo ti dan te chu nep lo tak ani loi si a hun tam kum tam liam to ma se an sak ming ero tun kheng hian kan sia a kan na sei nung reng mai zong ani hi mo siat reng an lo in thei ngil thei ani don lo wa zo nu kha pham chang zo kha an ngai sa na min an ba lu tak em kan rama chan chin chami chel chi ten ani ta ka khan ring tu ma sa pathian tho an oi ta ka wa nga ti do da twa te ne na pathian kharau thiang hnim chuan ha thokin fakna hla tha tak tak le hun dik neya sak chi christmas hla le thi sun hna te ne lam an lo phwa ta a tun theng po in hla cha le choi theilo ani ta zel mai hi alom om ngot mai kan hna tha tak tak phwa tu te zinga mei chia aya mi pa an tam jok dai mai hi amak ngot nya a than enge nita angle tharau changrau rawa mi pa hian pathian tharau pol na hi andong cha deu jok em ni ang han tingot don ina kan rama hian har thar le na hi vei doi lo lo thleng to in a thleng me zela mei chia te hi a chang sam le chang cha le hallelujah ring thei thei kan ni loin biak ina te khohar ina le zai khom na muna alam na sa le atul na sa thei le le kan ni zel zok si a a me pa in thara hi chuan na sa takin min pol ani ti hi chu kan che che o me heti ani lai hian a phowa ka kan tham ral le mai chin em ni ang ati thei hia la kan thara lam nun chom na ta na thu cha tak tak sai pa pa thei tin hla phua lam an dong tel lo hi apoi ka tingot mai zo nu te hian hla phua lama na sta taka tan kan la khi ava han rul tak em len khom hla bu kan nei te zinga hian mi zo ro lu hi a chakhop maya la zali sam thum panga lai a omin hla phua tu te thalak da tel vek ani a heta hian mi pa sam thum pariat an ni lain mi cha ero som chau an ni thung han chu chian hian atlom thak deu ten kan se hial mai nya ma le zo nu te zinga pilal sang zo li sai lo fam chang to hian la a phwa nem ber mai om mangi o ka ti a kha chi sang sang a phwa a sangal thei zel boka a chuan a mungot mai la bu a ming chuang phak ngat te hi zo nam a om chuang chuan

0: an hming a dai to don da bani ti sia in ke ni zo nu te hian tran la tharin la phua ko nga mason itum te ang u hiang ma ni han sei ve ta ina la hi ka phua ve nual to a ram ngo le nung cha hum hal na le fam ngai hla te ani hlama la som pa ni vel lai chu sak cho ani in do darshan le youtube lama te da ani hlama ke kar poin hetiang anga la ga phwa ve ani chuan ke aya thuthiam le la phwa thiam hi zo nu te zinga in tam khopang ti karinga la phwa lama ri ro le thinlung thar po in eng lam la po ni ra sek sek zo nu ten tan kan la ka tul khop mai mi pa te po in heti khopa an phwa the ani chuan inga nge mo kan phwa thei lo bi kan le ka ti de vani nulat langwal in pangai na lam po hi ke ni puiting to hi chuan kan ton sia nu vek ani hlom hi ma le hei chau hi kan sei tel ram te ang khale nga zan ti thon thu pu zem do ku ma phwa nulat langwal in mangai em ma se khwa nu ruat an ni lo em ni ang ti tu ra in pel sel zel mai at langwal zok azin dalama sipain an lo mana achan chin an sia ngai to lo thibo dai to a an ngai awanga anu le apa ten pasal an lo nei lui tir si chuan nikhat chule an khoda ya thing alo phura kong atanga lang thei maya thing alo agrikar kar chu chut lang wal chuan azuk mu a e khai nangi ni mo ilo dam ze lem a han ti na pa chuta chuan hun rei takalo nga ma se pasal alo ni santo ni si ahan mo ze zuan le oi kanu lung thu la wa khia ngoi zong tro pui le wa an bul zo leng tu no ya di kan tong kan tra tu le chin ti in a thu no maya ahan ti tir te ya mo in alung len tha te maya sin mi chia ni lo he thon thu zia tun he ti taka aswang to na ram ma azia khia ma ni chuan ke ni mi chia te chuan kan ton le siat ang ang te chu hetiang ai ma moi le lung kwa hian kan phua chuak thiam don lom ni khai o zo nu ten la phua lama na sa takin tan ti han la thar te ang umyang male tin thu zia ko nga hian zo nu te kan than har atul le boka zo nu te zinga le khathiam doctorate degree nei phak le officer lian tak tak le chuan om tak tak kan nga chua tin zir sang nilem lo thu le hla thiam tak tak po in tamang ti karinga le khabu cha tak tak zia ka mi chuan om tlem te kan nei zinga pi khol ku ngi fam chang ta hi a chuan om kho pin ka se boka le khabu le article po asia tre nge nge ani kan rama hian ni tin chanchin bu chuak le thaki pa chuak hi kan nga le a heta po hian meichha te ku chuak mo tur hi atam lo tlat maya tran kan lak atul khop mai ke kar po hian article hi ka jak ve nol ta a meichher mizoram upapol le pensioner chanchin bua te ka han trial ve a khosang sanga chang le ta meichha pui te hnen atang te in fakna thu le ziak zel tora pui na thu thatak tak ka dong ve fo va wang in ka phor pha gya nge nge ani khai le heng ka thu han sei tem te hi zo nu ten thu le hlama ma so na lam twang pan tu ra tran la nan mang ila chu tianga kan tia zo nam a om chung chuan dam lai lung kan phun na thatak ani do na he kan sak ruang hi pia le dai cha mang zala a tham ral huna po kan ming hi thang le thar ten an ran sei nung renga nga kan thu kan tu le kan fa ti tan mai ni lo zo na tha ti ta na a chalam ko nga sia reng kan no zel nan thu ziak le he phwa ko nga zo nu ten he kum thar sang ni sam ni pakhat tang hian tran ira thar sau sawang umyang
1: tuna kan ngai thak ta kha zonu te thule la ti vanal beli mission veng aizol mi soyani chuti jong chu tun chum mei che pwal huna hun kan

Hei, Akash, Fani, Aizol, FM, zo isa point, pasare changa puan. So, ani, RJ lo mi intan, kalau let let ta etun chuma hian, zair mo mi soleng zem kan ngai tla anga, kan hun te hi, dar ni le minis som thum panga changa dar thum, tleng ani dona kan hun karna, ani don to boka, to a to khat na chu chu wang chuan a to thleng ami lo tel pui tur khanin kan som le chewa ni o tun chum zair moi mi zo leng zem huna hian Mary Winchester zo lo ti le pc lo than sang a te zai kan ngai thla don ani a kan hlang ai thlak tur te kalo ngai thla vel china anga inom em em maya asa tu te hian an sathiam bok si a ngai thla tu te poin uluk ta kamilo ngai thlak puya moi ti taka milo ngai thlak pui ve nge ka ring ani a ti chuan in tun chum zair moi mi zo leng zem huna ta na kan hlang masa pera tan chuanin pc lathan sanga zahi kan ngai thla anga pc lathan sangan izun leng te hla sakhian bulin chantiang a

Mae cla gyfan ddwom em dyro. Mary Winchester zolo di sakan hi a. Mary Winchester zolo di hi a chen tuan in kan siya mai te ya. Jimmy patu au chen la pokan YouTube la mate pokan na kom na te ka o ma ngay cla kan ddwom em em maya. Lau bel tiang a lau sha tiang vedo te kan omani ituan in. Lau ngay cla veta ila. A ming hi a sial em em maya a pa po ani a. Sial suk. Kwa ani a ama hi sia su kwa piang ani boka no mer chatak mai ani a a mer te pokha chania lo en vechin ro a ngai kha ka man la te mai nia ti chuan hi lb ren thle hian in rj lom te lo lut ve man sha me lo ngai thareng che u ani a nga tinge i sit la nga mi lo dam chala i hun a top chep to si hieran ti ni ni e hi tun kar thau chu ka pick khop mai mo ka dam lei thei lawa dam doi ka emm lawa me ro chu ka dam doi cho fo chin chau khain la sia in karinga te ro tuilum si alte tina so thing le khoizu denpol nimbo tuitel tiak ang reng kha ka eyamo he ka zia chawfiao dona ama ro chu chuat hi angai vele thin si hi hianin min tipik le zwal thin ani ama ro chu pathian zara ka dam thwayang a in mi chang tai pui te po ka ngai viao in ka reng ani ale da dia kan ngai thak le tur hi pc lal than sanga kan ti zia don chumi lo ngai dam ula o pc lal than sanga ani a kan playlist a hian pc lo than sanga a intia kan fm playlist a ve thung pakhata hi chuan pc than sanga a intia adik ve ve tora nga yang o izun leng te hla sahi kan ngai thavele thunga nga ka zon leng ina ha phor zong zong ta tang khanin karan hla ni a

Sia ting, na nem par ti lani a. Mary Winchester zolo ti sakani a pia song tu po ani kan ti to. Kamo pia song tu ilahi po at yam em em maya. Mi zo ri rem song tak mai pang par ming te hianin ala te hi apua china. Mi zo te hianin kan mei chia tek ming kou na atan hianin kan mang te po atam le ni mo. Ti tsuani ne. Kan program te kan ti top le ma in puan tur poi mo omi kan puang ange o akash vani aizol chwana nak tuk in rin ni chonu dar khale mini so much nga dar ni inkara kum upa te ta na dan anga andik na le chanvo chung chang in zirte na ti thu pui mangen live phone in live interaction program of whatsapp dona mal som

0: hey ka shwani ai zo la ni dar thum le mi so mani ya ka la du zong ti hun kan lo thleng le ta tun chuma hian hun ron mang tu tur hi si lian tlonga bong kon shalom veng ai zo la mi ani i lo ngai thlang u
1: la du zong te program a la than thei na hun rem chang ka mu hi kalom hle a fakna la sang sang kan ngai thado na ama saber tan tor na po katan lok na asatu ke van la lo mi phua tu je zai ming tha ala tu pui tor na po katan lok na hanting am ngat chu aro pui hi ka ti em em me a ala phua tu pu je zai ming tha rin na thu se a lang ani ring tu te hian kan ni tin nu na hian har sat na chi sang sang kan ma chon cheu thri na ama ero chu heng kan har sat na te hian min ti pui tling thrin zok a tharau lama lok na min pet zok thrin ani pathian ming awanga kan lo tor ve na te kan chan na te hi zong awa lok pui om zok si em tur na po ka tan lok na ilo ngai thang u

lal lian mawi pachuo kha na thuna rei lo te chung zoram dung le wang mi te hladu ber zinga athleng phak ani he hla ama ning kima min sia e ti hi lal lian mawi pachuo in march thalai hol sangha zakua somret paruk vela phu ani ya pathian in a hriat chen zia hi achu thina pathian ma chuan engma zep thei om lova tan bo san po tum sate maila khoi huna po pathian hi om sia chuwang chuan pathian chu veng tlat turin a som ta zok ani achang thumna hian keima ka in choi moi lo nan ka mui kong khar hi veng ang che tilai hi a thu a tha kha ti em em a lan sar du na ro pui du na kho vela hian christian te chu kan dang lam thei na turin uluk takin ngai thla theu turin ka som cheu

adut lea chuan kanun hnar kai tu phuah tu si luri he lai si luri phuah ani a moi tak mei na saboka mizo mei chezai thiam kan nei te zinga chuan ma ni la phuah hmanga mipui hriat ni thei tlem te zinga mi ani lal davida khan pathian mit mu lak ata tlan bo na om lo zia lo sa zol nei jeremia point rilru te chhui chhuaka thinlung te fia tu ani zia lo soi boka he mishing rilru vak vai tak a hun ton mira danglam zung zung thin achang alungai achang hlim achang na achang chaw thin tan hi chuan khovel thila te in nem na om zolo zia le lalpa chauh hi engkim hratu mi bulan na tak chung sia nui lui angai lai te po engkim hratu kan thuru ril ber kan hril ngam om chun le min hnem thei om chun ani zia atilang chiang hle in ka ria he la mang hian pathian chu kan tana engkim ani zia te lalpa lui nar atanga tui na lo chuak chu kang chat ve ngai lo ani awangin kan pian tirata kan nun chau ber lai le hun har sa le hlim om kan to lai le kan chak that hun lai zong zong a po lalpa chu kan mahruai tu venga om pui reng tu ani ti kan hriat non phone nan kanun hnar kai tu lo ngai thlang u

Tuna kan ngai thak tak kha arlal fak zual le pol ten kan ngak reng che kan lal ber ti hlan sak ani tuna chuan van lal pe kale pol te zai kan ngai thanga lal pa i ming lo za omin ti hla anun sang

tuna kan ngai thak ta kha arlal muan puyale polte niro pi lo theng don ta ti lan sakani aduta chuan vanal pe kale pol de zai kan ngai thale anga ani hianin on nang kan lalpa le pathian ti hlan ron sa ang ilongai thangu

isi la rem ruata te leng zem la sak moi tak tak ngai thla hau dona amasa in bulchan nan chuan sumion zai than pe zai kan ngai thla anga ani hianin mang mangai te chuti hla ron sang ilo ngai thang u

Iher ta mo ti la ron sa tu kha zawrin zuali khyang te ani ado ta chuan di moi pui ti la kan ngai tha anga sumion khyang te in aron sa ang.

zorin zuale khyang te hlasak kan ngai thak ta kha di hlui ti la ani ado ta chuan izun le ngai ti hla kan ngai tha anga sumeyan khyang te in arun saang

Zai mui tak mei gan ngai thla kha ke ma ti la ni tu na gan ngai thla ka o e khai he whatsapp kan honga o a jail za ma hiron thon ma sabne arje mi kit lailam chi bai zan in duty nuam le i zai tir le tur zong zong kai duty pui tur ne nin pathum tan le control room duty zong zong te tan le duty officer ta no ron tini wahan tikim che che ve o kan lom le tu ke o kim che che ko mei chuanin lawai thachar charula top thing milomen puiru o chuan lb ran thlei hianin rgm ki good evening naron tine nal deu deu khalo play la abultan na nal le mai ron tine ava han lom mum thine play le turi tan karon thlan sangang che o chuan meng moi te ron lang buka he mik pui chi bai duty nuam le ron ti boka meng moi te te hinon lan lo chuanin a kim tak tak lo ngan ti a hey man zan kanin ka thut chung kan ron lang lo sen nula ho thut kan i dak deu zo zo khan ka she box ka lo dung oi lo tre pa mar to lo ma kan ni ron rivele a in ming han sier tur ve khat ta lo mi na lo anuam ve shim shim ani o e khai he ke wa la po or jam ki zani na play tur zong zong kai tan le arbia par bung ta no ron ti he po he rak tre ron tum lo mi pa duty a khachu shiat jang me i play tur zong zong ka ron ti ngal top metro amaro chukan nula ten thu do na kan nula te kha lo chai nui le har har ula o kan tlang ba jai tak tak te khan chuan he pathian fakna la kan ngai tha a pathian fakna la ngai tha ki a that ve em ens ki mani a hianin thamuan na te himin pe ve a a ya in a hian tam zo ka phe chuan in ngai thak lo hi tam ve vio ni sa pla te kan ngai tha mo laf song leng zen te kan ngai tha a pathian la han ngai thak na hun tak tak ki ke ma po tam lo thi de me duty hun atia pathian fakna la tha tak tak me kan ngai tha te hi a tha ka ti chol ni a hian ka play tuk tuk thin thunga amar zo het duty a pathian fakna la moi tak tak me kan ngai thak hi lu ka ti thina tiang bok chuan ang mani tam po a lut ka ringani lo ngai omi zai kan ngai thale ang kiran rel lo ti la ron sa donin zabai ta no hi ong

Pai moi tak mai kan ngai thak khi ton mang thon thu ti hlania run satu hin ro pui patsu awani moi hle mai tro ro pui ha du tha me an zai han ngai thak hi chona nuam thin ne zai thiam me mai boxia hlane nal hlum boxia ngai thak nuam thin khop mai chuanin heavy kung te hian an rju miki la ro pui patsu hlasak amoi hlone ti hla kham lo place sakte arun tia amoi hlone om em o anron da telo tat me kalo zong chin don ni o bi kung te khania engi thanal ti zo han ngai thak ta chu nuam vi em kan ring amar sai play ri sai nan ron da telo tat me zon le na sat kha ngai don ni o chuanin hiten ra po hian ne lo ngai tha a thanks for tuning into our show chuanin helen z heleni pohen committee kalma in am takin nga thale photang oi play le tur zong zong kha ron tia anga kha ve zong zong tan le tan lio le korum la ne ron ti bokani o lo mom le mai chon committee na fel doi ne ma chat tak ni bakal do ni o chon in good boy pohian in arje miki tha ma tingin du luk tokin battery ren chung chung galo ngai thae butana fu nga ngai thang me karun tin le arj duty puitane na ron tini a vai vai no ron ti e khayan van a london em arj duty puite chu o chuanin e thama hanria vel khacha kom ve to khop mai he thalak te lo mo tham vel te po a lungatileng vio mai ka tuina zong tang mai ni le ha boxia ola tuna chuanin pc ram ro da zai kan ngai thap phodanga in tong le nge yang ti la kha ron salo ni o luk de lo nga tharu o

zai moi tak mekha kan ngai tha la ro pui bo chaw om har lung len ti hla ni ya moi hle mai zai thiam pok ngai tha kan om hle mai tro chuan in he el zeta hian in el zeta sai lo in rj miki moi thin khop mai la ro pui hi zai thiam pati khop mai fakna hla po thiam ka ti tia ania kan ngai dan lo in ang chi kan beng a fing dun ni ang tro chuan in he ke ba hin rj miki le lo karon tia rj miki vi kung te angin kaler vak pe to lo ni ron tia vi kung te hichu in lat luk lo tla ng ni tro vi kung te chu active tat maya anu lam mi kan han ti chuan thin ri mang ti ka hlaw ang reng box ka a thin ka ti ri mang ti ka hlaw box se mar se mi ze ye ni ti la a o a thin rim em lo ang tro mi ze ni te khachu cha go ma ni hi mi ze shot ko khe ang ni lung le lama po so nin kan ming ka lo ri ve nge an comment section vela kan Facebook live vela pon kan minka thailang vele zo thina o a vi kung te hi chu a mun sang sang kan ming hi a lo the lar thiam thina nia lo bom thin lung lei lama po kan kan lo in mule thut zel mei chuan in helen hian in no archie miki bye bye put o mo mo kan pasiat lawin ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha sadang te pokon ngai thale tura ngai ang pisilermo ta nangmen ti hlai ngai thate o moi boxia he hla hi

tuna zai moi to mekan ngai thak da khapi silram ru ta hania aw han duet na nia moi khom me kha nang nen ti la kha chuan in ro pui pa chaw zai kan ngai thaleng hei kan hlan hung ber turan to a min her san ti thai kan ngai thlang mi hla kan ngai thak zo hi chuan in a chan chin thar mi do tunga pon de pokha lo ngai lo ngak de ula chuan in fakna le puan tur poi mote highlight step kan kan puang le zoi zoi ngo zain kan hun man dan tur de pokan puang le nga chon chan chin thar mi zo tunga chhiar de pokan ngai thatura nga yang o ole tu na chuan in da ropui pa choi min her san ti hla moi ze me sakhian in bye bye le phot chiang o hun man pui tu chuin rgm ki changte ka ni

Tunang ya tlang meki FM zo oi mega hertz za point passari ani a hey bon tur poi mo kan puang lok ne akash vani ai zo ni som pathum tharuk sa ni som ni paruk in rin ni chom dar khat le mit som tanga dar ni in kara komu patetan dananga an digna le chan bau chung chang zirtir na ti thu pui mangin life phone in life interaction program bot sai dona mal som dong zo la advocate kanan veng le silarin pui advocate mission veng ai zo mi ten hunan run mang dona ni Mobile number 9862-476-730. Tehianin SMS at WhatsApp mangkanin and biak po te doni. In lao tsin tse doni. Oh, SMS azo te na hi 9862-476-730. Ani tsu oh. Tsuanin. Hey, tsantin tarlang sars walte. Ngay tlang na hun ka zandari ata omde dona dar kuwa kanin om don boka dar ugletan ve hianin. Tsantin tarmizo tonga tsiyar ka ngay tlak tu rom boka ngon.

0: tu soi kan ngai thave thunga nga reverend jh zaikiman ring tu de cholna ti thupya ne in pathian tu cha asoi lo ngai thang
1: kan tu soi tur hi ring tu te cholna ti ani a pathian thu lo chian u chan chin chama thai sia pung som le pakhat na chang som ni panga chang chang som thum so vin chumi lai chuan e suana bia a o kapa le le van lalpa nangin mi fing le mi beng var te ne na heng thu hi je pa nau sen te ne na ipun awang hian ka faka che ani kapa chu tiang ti chu ingain a tha ani kapa in thileng kim bi kol tir to pa lo chuan tu ma in fa pa hian chelo fa pa le ane na fa pa na puan du na te chau lo chuan tu man pa chuan chek lo nang ni thokrim le purit purzong songteu kanhe na local ula keiman ka cholti rang cheu ka ngong kol bat ula kanhe na zirro u tu noi rol le ril ruin ngai tlom takkani hi ti chuan in tharau tan cholna in muang ka ngong kol chu anua ma ka purpo asa angani ati a Bible I hear me sing siam tu kan mu a. Tu me nu re lo te a Bible kan mu tu bo chiet na. Pathian hupe oi lava me sing in an bo chiet na tu ani a. Tu me in a ken tak tu mi ring te chunga an chia. Mi ring nun ha thak le re om tak. Than ta a na tho na te. Re om na tuar tu ra mi ring chunga pathian hupe le thuom tu. Anita a chung wang chu ni mai thei mi hring nun hi kan sia ta na chuan se om na le tuar na phuri tin a khate mo ti mai tur ani chu tiang ang a ngai dan kan nei ani ti an rin thei mai na chu kong sang kha ga oma kan sei vek her lo kan sia thiam sa ani mi hring tu po hian ke ma ne ni to ka phuri kan nei a ha na kan nei a ha chol te ha dam te kan thalel thi na chu kan nun ha chol na chu kan zong na se em em boka a then chuan an ti ngai lo te mo an lei ngai

mo an in ngai lo ve mo an khoi ngai lo te an khoi a chu chuan ha dam na pedoni nan sia ma se a pe tak takem ti hi ngai tu tham tak po ni bokani lali swaming kan pipu ten an sian ma po khan an nun hi ha ina thokri me me ma phurit an phur rengamati mai turin nun khao maniang chu wang chuan chol te khan lo thlalel em em ha adam te no chak le mai ti hi tharau khovel he mi ring taksa athi nuwa a chol le natur a hun man le natur an suang tu na hian lo langa miti khuwa thabik le chungnung zo kan ngai pial ral te hi an suang tu na chuan thorim ngai lova pu te thei ngai lova den po ngai lova fai sa ringa om na tura an ngai ya an thalele ema chu chuan ha cholan chak zia atilang chiang khop maya heta fai sa hian cho an nei na tura an na tho bul tran na lova lo ha lo tho bu tu bu sing a bu den a thei theng hian a huwa mo me chung chu ha thak ani chu ti ngai to lova por takatui takatone theina tur tu piel ran ni nga ya tu bang chuan piel ral khan san le em em ani an khovel kha ha thakin an sia a an tak satol na an san le em em an tharau chu ta chol nan chuan an tharau chu piel ral chol turin an tak sa chu poimo ti po an sei pokani kanali so hian mi ring te hian chol an mamo le mai ti hi asiat puya thok rim le phurit phur amu a chol na pe tu rina in ti ama local ula ka chol ti rang cheu ti in so many chol ha dam kan ti sim sim te hi mi zo chuan mutter ter om le le a eng ma ti lawa kan du zong tui kan ti zong te nuam kan ti zong te ti emo a ennom kan ti zong tam en chunga han mu der der te kha chol na nia kan ngai mai the ani dan kong tam tak po omo me ma seng lali suan chol na min pek atum hi chu chumi lam ngot chu ani lem lova ama hian bible kan chia rang khan ka ngong kol bat ula kan ne na zir u thun hoi rol le ril ruin ngai tlom tak kan hi chuan in tharau tan chon nain muang tharau kan ti hian taksa mi ring nun pum pui a keng veka in nun a ha cholang atina ani ngong kol chu lali suan ane na chol na kong a sei chu a ngong kol ba pui ani a ngong kol chu rit phur na ani a se om min siam tu angin angai thei mai thei ma seng ani chuan chutiang angina soilova ka ngong kol chu anuam atitlat mai ni lali suo ngong kol chu in pek na in hlan na in sir na le atana in thoi na ani thupek ro pui a soi bible kan mu ang khan thin lung zong song te tharau zong song te ril ru zong song chak na zong song a ama apa pathian mangai chu tharau chol na ani chu chu i suang ngong kol trom pui na ba pui na ani a mangai na chuan chol na oma kan mangai te chuan min mangai le ta mangai na kan donga kan nun hi ha chol veng veng thei ani chu wang chuan chu mangai na in a phu chu chol der der na lam ani lawa ma sing taksa ha deu ma sing ri ru te po lo ha deu ma sing kannun ha chola rilru ha tama thinlung lamsong songthin ani thu noi rol ti hian lali suang hong kol chu thu noi rol na ani a thu oi na kan ti hi keng tel boka thu oi na chu lak san tak tak thein ni lafa thinlung in ngai troma thu oi tu ra in pe thop na ani kan ma om le pathian in min rel sakhi a thu ama du anga ati ani lo theng ani ti pom na mi tu noi ro la thu o ya thu zo ma om chuan anun a nam chin pathian thu oi tu ra in pe ka kan nun chu ta in lan phal na chuan nun ha tam min pe thu pe

0: eka oma oi lo tu te kurutu arita anha china re ommanti chin ma se oi tu te chuan lim takin chu thu pek chu anzom maya annun ha lam so ka achol jok mani krista wanga ring tu chol na tak tak chu min mangai wanga mangai len ve na a thorim na le in pek na te chan na te hlo na te poniang khovel nga ya chuan ma se chu chu krista nun trom puina ani wangin ha chol na ani a christian labu kan la thatak kalai hun jongin thokro ti achang top na bera chuan thok ze lai thwa lom ro thorim chu chol na nu mani mo nei to i se thua yang o chungai ro kalo kale ti in ren chuwa khama la le lin kan ne ya ring tu te chol na chu om der ter le tha ta taka omani lova thorim krista tan thorim na chu kan kharau chol na ani a kan nun ha chol na kan taksa po ha dama min siam tu ani krista nun choma atuan de te choma angong kol ba pui tu ra ain pek na anga in pek vezel te thuoi nga thuoi te ngai tlom na tlom a atu la pia nga in pek thorim te hi ring tu te chol na nuam chu chu tirko polan cross to boral make the tan atna ring tu te tan ro chuan pathian thil ti theina tiang khan ha thak angin khovelin ngai ma sing ama ne na nun in zom na chuan horim na le ha chol na alom so kene chuwangin khovel ha chol na le ring tu te nun ha chol na hi ain detling thoka ama lali so hian chu chu chol na nuam ani ti in min chila angong kolba puya kan tharaul lam nun hi thok rim chunga achol reng na hian nun lung oi awma tin lung hlim le thamuang awma chu chu kan nunin ama mo em em ani chu wangin nun ha chol nei turin lali suwa hi ni tini pan thina o ngalpan thumal song se amen
1: tuna chuan sealer indikin mamo chana tilathiam takmeya sakha ingai thale tiang

Zai mui tak mei kan ngai thla kha a lo ni renga ti la ka han ngai thla a ka ma ngai na ti kha khan play don se ta maro chu kal tlang lo wang khan in ka ani lo zo kan play maro chu kan play non le tu thau tu ra han ngai la dik zo kha o chuan in hey sms the poron luta vikung te hian en ka thut ma ma kan archio mi ki play le tu primary channel lama duty make them be saying zo le mi sel te tan leo leo ron ti ni vikung te hi chu beng hi war te ni o e lo te po kan bu lain la thu alo ki war war me vikung te o alom khop me ming kan han lam te kha vikung te na than sak che kan han ti phe ka chan he lo lo khom me o chuan in mi saying zo le mi sel te tan vikung te na ron than saka chuan in zela ren the hian in a i play le I play na lema I play le tur khatu na ka passenger te nun hlua le manesa tan karon thlang ve oron ti bokni e khai I tampo karon thlan sak veng che o midang tan ni ron thlan sak se chon play moi thi na play le tur khai tan oron ti lr tripurain allo man play le tur ta no meng moi te ban mi pui ru su le kho pui ri kara kan omra ni aron ti ni e khai avahan ri na som choi choi ve fm zo e kring to kan lo me tu la chuan in khang kha chu hlia khu tu ra han nga yang o chuan in kan play le tur hi me chi zai kan play photoga meldi la soi thangi zai kan ngai thlaga eng la ber hi kan play o thamam ti la hian inoi phot teng o

Mawilem ay masom tuwang i run mun len dun hi ti la la hit e me me ka kan ngai tha zo do chien ya a lung len tis wal tu hun te pa ngai om ko me tro he zai ri moi huna a la moi to me ka han ngai tha chho the ya a tu na chuan in a mami var te kan ngai thak chun zom ve lenga a tu na fm zo lengwa tha ho zung zung tang run tham sak chunga a lung leng tam tak poi nomang hey tun lai pe chu tam tak hi chu kan mu ma ni tro a bo nge zam bo ruak tan lo zir bok den mut ma kha ol em em ya alo mut thuk lop lop po kha ol ani ama ro chu mi lo lam men pui sham sham te no mi ti kan sia thian in a alo mong kha ti em em ya a in tan han do do mei play kha chu kha ti tur ni in ka sia chu bang chon lo lam meng sham sham ru o som le chan de thleng ne hindi khan kha o sak lai na kha don chu wan chu sak lo moi tak tak te bo kha ngai thak tur kha lom don ani o chon meng moi te poe mi pui tan le ibulami ta na te o ze chi na ni o ka bulami te hin lom don lu tu chon in play le tur hi phu lo tha par ti hla ni don ma mi var te khan ron sadona he hla du tu zong zong tan ka ron than sak nga lang chu o lu deng lo ngai thar u le

pulo ta party nge me khane kha o mami var te moi le mai tro fm zo in ngai thame ko to na hian in zai ri moi ti hun kan mang me ka hun man pui tu chu hin rj mi ki chang te ka ne chuan hei sms ron lut le tlat mai rj mi ki klo le te ron ti ni rj mi ki kan in mang tha ve a hun te to ve o ron ti an ya tro hei ka bo chu a kha hun le trep to me ma ro chu chu hun lo lo kham lo ngak don ni o chuan in ka sui tang khan som le chan de thleng mai hi hun kan nei do na ka lo chuak ta ni pon sak la moi tak tak mai khang rai thlak na kan nei le dona chuwang chuanin lo lungai lo phot mai ula energy du takharon ri le zai zai doni o lo lungai lo phot du ka ti chu chuan din pui hianin a e haron la lut lo tat me blank haron la lut taron la type me ka niang e o le play le tu ri din pui tan le helani tan steel tu king kan than sak na chuanin o sms thon ve lem lo te po lo ngai tha te khenom thina in tan po ka ron than sak chuwa sms te po khen ron thon ve the ra ni o in ngai tu na a shiat ve cha kum lo ha mi la khan chu chu ka she chu ka ti te po ka lo soi ula o ang kim mai kha leng ve ka ni o zalen tak main fm zo wa hi chon kan in kom char char the ni o le tu na chuan zai kan ngai thak chun zum lenga ka thlang ber che ti hla kan ngai thado na nga lal biang mo na zai do na biang mo na hi zai thiam si a uluk te ul lo ngai tharu o uluk tak mai khan lo ngai tha ula nga he hla hi in zavai ton kron thansak che o